0: mo so tele ni oruko Jesu ti Nazareti en to mo mi to pe mi to yan mi to ran mi nise iwo lo ran mi si mo wa ran Jesu yen si o o ma jade si olona iya loruko Jesu
1: amen
0: hey o ma jade si o lona iya loruko Jesu wa meri e wa
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: ayajo oni awon ojo to ni agbara bayi eyin te gbo yoruba ma binu ebo e gbele gbo ebo loni yoruba le gbo leni be ni e ma binu e ma continue oyibo gbo ba de sunday abi monday idi ni pe mo fe koro oyi e yeke yeke farabale ko gbo mi tolorun ba se to gbo ede yoruba farabale gbo mi amọ mọ ran mi si oni hey beyan ba waye ti o ba ri se loju temi nigba mi mo da be pe eyan waye asan be ni bo se mo ri lara eyan niyan o lo bi se ko ri se se ko de ko sei o mo de mo sei awon to mo seju lo wa san ju o lo o wa le wo mo we bi biro won sa ngba to wa school but awon to gbo fun gba to wa school awon lo ndari e bayi bawo ni ruko disen se ma raye eyan eyan wa so bawo na eyan wa ni jigiri eyan wa ni sare soro ara e ya ma wora ni ran ma wora re ran ma wora re ran iwo ni ko jigiri ko mura ko si nkan ti mo npe o ti ju adua lo adua ni ti o ba je pe Jesu saanu peteru jo yen e kan ba mi ka se meji nbe ngba Jesu ni ko ti si bu
2: bi Jesu si ti dake ro iso o wi fun Simoni pe ti si bu ki o si ju awon yin si isale fun akopo Simoni si da si wi fun pe oluko ni gbogbo oru anani awa fi sise
0: gbogbo oru na fi sise ese ka ro ti ke fa ni e gbogbo oru ni won fi se kini o won fi se ise ojo me lo to tin sise e gbo ise yes
2: awa ko si mo nkan
0: ara mo nkan kan ene kan ko gbe se wa o de wa bi se o to ni pe o lo bi se but your punctuality o fi se rara you take it serious ki le o to mo ti ji ibo lo lo bi se ni o a kan ri o si se ere oyo iwo n gbiyanju na o awon wo lo wa ni di oro re o ye ko mo pe wa spiritual ti o ba je pe wa spiritual o the same modo Jesus dari won si river mi the same river tan ti wa tan de ti buyeju ati paeja lati ale titi daro ti won de meja awon to mo nipa ja pupa o ma ye won oru na mo re ja paju but those guys but a peto ni eti o mi they took nothing ofuna mu but yes o so gbo nkan ṣugbọn
2: nitori oro re
0: o gboro Jesu o gbagbo niyan nitori oro re
2: emi oju awon na si isale
0: emi oju awon na si isale
2: nigba ti won si ti se yi
0: nigba ti se yi
2: won ku opolopo eja
0: kilo wan dode
2: awon won si ya
0: instruction ni just follow instructions and receive your miracle mo like Jesus of Philip Kong ne Johann ori kan ni bi ese 40 sabi nkan e ba mi wo nkan to wi be no yes
2: Nathaniel si wi fun pe
0: Nathaniel yi pe
2: o dere kan le ti Nazareth jade Philip si wi fun pe
0: yes
2: wa wo Jesu ri Nathaniel
0: ba
2: wa sodo re
0: yes
2: o ti wi ni pa ti re pe
0: yes
2: wo
0: omo
2: Israel ni toto ninu eni ti etan ko si
0: yes
2: Nathaniel si wi fun pe
0: yes
2: nipo ni iwo ti mo mi Jesu down o si wi fun pe
0: o wi fun pe
2: ki Philip ki o to pe o
0: ki Philip to pe e
2: nigbati iwo wa labe igi opo to
0: nigba to wa labe igi opo to ka Jesu o si nbe o
2: mo ti ri o
0: ibe ni o si woli ni ta lo fi woli ti ejo to o le ri nti ta won yen o lanu ha mo lo se ri be o woli si wa kampo ni ma le gan o ma ni agbara o ri tan pe woli o rí nǹkan pẹ̀ wòlíì ẹ wá ẹgbọ́n tó ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ òun gan pàápàá kò gbàgbọ́ tẹ́lẹ̀ àmọ́ ń gbọ́ gbọ́ pé jésù fúnra ara rẹ̀ ó ti sọ tẹ́lẹ̀ ó ní mo ti gbàgbọ́ báyìí.
2: Nathaniel dáhùn.
0: Nathaniel dáhùn.
2: Ó sì fún pé.
0: Ó fún pé.
2: Rábì.
0: Ìsìn ìbáwọ̀ rẹ̀ fẹ́ Jésù. Olùkọ́ ni.
2: Ìwọ ni ọmọ Ọlọ́run.
0: Ọmọ Ọlọ́run ni ẹni tó tọ́.
2: Ìwọ ni ọba Ísírẹ́lì.
0: Ìwọ gan náà lọba Ísírẹ́lì.
2: Jésù dáhùn.
0: Jésù dáhùn.
2: Ó sì mi fún pé.
0: Wàá gbàgbọ́.
2: Nítorí mo wí fún ọ pé mo ti ní ọlábẹ́ igi ọ̀pọ̀tọ́.
0: Ó ti gbọ́ ìran tó gbọ́ rí.
2: Ni ìwọ ṣe gbàgbọ́.
0: Lọ sí gbàgbọ́. Tẹ́wọ́ sí bísà. Eré àbí àkàsá bèrúnà náà kà bí ayé rẹ dìde.
1: Ami.
0: Wà á gbọ́ wúrí wúrí lóru òní ó máa ní agbára sà. Ìyanu sì wá. Àmọye ìyanu tó ṣẹlẹ̀ jẹ́ akọ mú kẹwò ẹjẹ́ amú kẹwò ètò ló máa tutù fi rí ìyanu ẹjẹ́ akọ gbọ́ ìyanu engineer.
3: Ọlọ́run bàbá ṣe bí ọba ẹ ṣe o ẹ ṣe o mo lẹ́rìn ẹ̀rí mi dájú. Ẹ̀rí mi dájú, ó dájú sà. Ẹ wo, bàbá ṣe bí ọba. Mo rí ẹ̀rí eléyìí, nọmba wá ni. Mọ́tò tí mo ti gbé sílẹ̀ láti bí oṣù méje sí mẹ́jọ. Lọ́jọ́ tó fún mi ní anointing oil yẹn àti mantle tí màmá ọ̀rẹ́ mi tó introduce mi sí program yìí online pé kí n máa gbọ́ ní ìrìn òwúrọ̀. Àtijọ́ tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí gbọ́. Oye fún mi ní mantle yẹn àti òróró yẹn gbogbo ìdílé mo kọ́ díẹ̀ sí bọ́nẹ̀tì mi mo kọ́ díẹ̀ sí orí roof lẹ́yìn mo wá mú mantle yẹn mo fi nu inú ẹ̀ ní ọjọ́ yẹn gọ́gọ́gọ́ èèyàn mẹ́ta ló pè mí fún mọ́tò yẹn nígbà tó máa dijọ́ kejì ọlọ́run yà mí lẹ́nu ọlọ́run ṣe bí ọba yà mí lẹ́nu mo ta mọ́tò yẹn ní ijọ́ kejì mo rí ìyanu mọ́tò àti oṣù mẹ́jọ. Mo rí ìyanu Ọlọ́run.
0: Ṣó ń gbọ́? O lè má ẹ̀ tí ì rí mẹ́ràkù rí. Àwa náà gbọ́ tá a rí, àwa la máa sọ fún ẹ. Mọ́tò tán ní òkúta wà ń bẹ̀. Sórí ṣó o mọ̀ pé kò sí ní òkúta. Ó wà spiritual. Tó o bá gbé ọjà kalẹ̀ tó o ta, ó wà spiritual. O nílò spiritual people. Láti máa ń fún ẹ lápẹẹrẹ ìgbàgbọ́. Wàá gbọ́ ọmọ tó ọmọ pa yé wà báyìí. Ọmọ tó ti gba físà, o ti wà ń lu èbó, o ti rẹ̀ owó jọ. Ọmọ tó ń bọ̀ lé tó ní 18 million lé ẹgbọ́ sólòsì nìyẹn ṣùgbọ́n wà á mọ̀ páyé wà báyìí.
4: I was in the US before so mo kàn dédé lọ́jọ́ kan kó tó before the outbreak of COVID-19 mo kàn rí pé mo kàn búùkù tíkẹ́ẹ̀tì mi èmi tí mi ò ní ìwé ìgbélù mo kàn búùkù tíkẹ́ẹ̀tì mi
5: nílùú
4: ara mi ní Nàìjíríà padà ní.
5: Nílùú olè wà ń gbà ẹ̀.
4: I was in the US so ó kàn tó bí ara bí 3 weeks after tí mo ti dé Nàìjíríà so I was just looking at myself but what am I doing here? Ó yẹ kí n wà ń bí iṣẹ́ náà kí ni mo ń ṣe ń bí? Ah mo ṣe kò sí wàhálà yẹn nìyẹn. So mo ní 18 million kan dání tí mo mú wá láti tí mo ti sẹ́ndì sínú account mi ní Nàìjíríà. Bàtí gbogbo ẹ̀ kọ́kọ́ máa dàrú pátápátá mo kàn pàdé Mr. Fàwọ̀rajà kan ní ó kọ́kọ́ gba 8 million. Kí ni mo kó sí? Bí mo ṣàṣe ń ó lóun fẹ́ fi fọ́.
6: Ṣé ìgbọ́n kan tó sọ?
4: Ó ní.
6: Ẹ̀yin ọmọbìnrin náà ti ṣe làálàá. Ó jẹ́ kọ́kọ́ ni kan gbowó lọ́wọ́ ẹ̀. Ṣó ń gbọ́ Fàwọ̀rajà.
4: Ó sọ pé kájọ ṣe business ìgbà tó ti rí pé mi ò sáà jẹ́ ìtara mi. So ó ṣàṣe gba 8 million nìyẹn owó bá ku 10 million. Ni COVID-19 bá tún bá mi ń bẹ̀. Èmi tí mo dẹ̀ jẹ́ gbogbo àwọn fámìlì ọ̀dọ̀ mi náà ti máa gba oúnjẹ. Tí mo ṣe ń rapò ráìsì. Ni mo ń rapò ẹ̀wà. Ìgbà tó lè lọ bí iṣẹ́. Owó bá tán. Bí mo ṣe bọ́ hàn nìyẹn.
0: 18 million fìdí jálẹ̀. 2019 ni o. Bí 15 million kọ́. Sọ gbáyé. Ayé ni 18 million yẹn tán kò ní problem. But wọ́n já látòkè wá sísàlẹ̀. Bó ni ó ṣe wá sí? Lójú ìtẹ̀sẹ̀ kò ní tán báyìí. Kò tán ọgbọ́n ohun tó ṣe.
4: Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ti from one state to another tí mo fi ń gbàdúrà kí. Kódà mo bọ́ sọ́wọ́ bàbá.
5: Ẹ fi yẹlẹ̀.
4: Yà so mọ́mì mi wá sọ pé kì í máa gbọ́ ṣe bí ọba. I was left with the first miracle tí mo kọ́kọ́ rí. Ní àdúrà ṣe bí ọba ni I was left in my account with just 1,000.
5: 1,070 naira.
4: Bẹ́ẹ̀ni.
5: Yes.
4: Ó wá bọ́ sí on the 31st ní ìgbà yẹn náà. So on the first one, I saw a person or a majemu. That was the first or a majemu timoson. So when I paid the money, mo konsun ni around 6. Mo wari baba se bi oba. I've never seen him before. Mo kon ri. Won sa fa mi dide. Won ba se ni fa kini kon jade ni enu mi. Bi mo se di niyan. Gba ti mo ma ji, mo de ti pe ore mi kan to wa ni kata ko ba mi wa owo. Koda mo ti set gbogbo awon aso ti mo ko wa lati US. Eni to ma mu sokoto, eni to n bata. Mo ti ka gbogbo e le mi fe ki mo mi mi mo. Mo wa ni ko send owo si mi kin fi ra sniper kin ti egbe yen mu kin kukuku. Eni yen o ba send owo ni mo sa ji laaro ojo yen. Bi mo se send 1000 si baba se bi oba ni account won yen. Mo kon ri alert 1 million. From where? I don't know.
6: Tell me about it. Olorun wa pin en lere.
4: Amen. So,
6: Mama. Ele kan so pe tabi. Ore ma je mu yen ko yo. Mo ni covenant ni. Ti mo pe covenant ni. Ise ta bi se po. Eh. Awon kan so pe daddy ga won won pastor won mo pe owo, won mo pe ore. Yeah, ewo ni won mo nti e. Ba to ni bukata. To ba mo bukata ti o le gbo. Oba mo yoju ta mo se cataract elu to ba mo awon mo school ta ma wa ni lo omo yi o lo school o le arisan odo wo ni na ma ba ni do governor na bo ni ru owo e se ma wo ru be to ni ribo.
4: Yes. So like I was saying, bi mo se ri alert 1 million yen niyan emi ti mo ti fe ku tele mo ko wo pe ah
6: ayelo
4: kan ti mo te ro ti mo se fe pada si US mo se fe pada ti mo se fe ra moto nu owo yen mo se fe ra le nu e o sa I think him change immediately. That money was like 100 million to me as at that time because mo ti olo ota ti gbe ra won finally.
6: Oh my God.
4: Won wo pe ah agbadura agbadura Olorun sa ti kele bi mo se mu owo yen pe in lo fi wa bi mo se ma kuro Nigeria but because I just don't want to stay in Nigeria. Bi mo tun se bo ha sowo awon to ma n bayan se visa niyan o se gbowo sa lo niyan lati 2020 titi 2024 to ba pe mi pada gba ti mo bere si ni lo si ilu fun ape. So I was going there every lati Ondo state mo ma wo moto wa lo joko si ilu fun ape. I didn't tell anybody, even I can't tell my mom. The second time, the Olorun tun ma wa se yanu. Mo wa wo pe ah Olorun o to keyan ma tele looto. Olorun ma ja rogun. Se mo pe ti awa ta wa ni loyinbo ta ba ti wa nlo yinbo ma n believe pe ati arrive. I ma n believe pe adura o ko fi be se koko mo. Igba ti mo bara mi Nigeria mo to mo pe adura ni o ni meaning o ni weight. Emi ti mo fun yan lowo mi o ni fun mi 1000. I was in tall mi o le jade ojun ti ni
6: o gboro jabo loke because they ba jabo loke ara oke oki pe eyan pada oke lo ma nyo isale oki yo awara asale de ni won fe ko ku nbe won fe kejo mo je kejo mo ra gari ah o ni wale
4: amen. So bi Olorun se se ni egba ti mo wa n tele baba se bi oba ko bo yen ko pe mi lojo kan ni pe ibo mo wa o ni bo mo fe wa bi o je nule mi o ni se mi ni kokon to ba ni ki lo submit passport mi o won ti fun won ma won o nti sanwo o nti sanwo whatever I don't know o sha ti biometric or whatever o sha do nti san in mu passport mi lo ki mu lo si via VFS or whatever so bi mo se to niyan bo lohun se ba mi pe pada niyan
0: ah aye wa amo lohun jaye lo en to ba fira esile la ye man bakale ah you know say try o jara igba o ni kini se lasan o mo pa dua lokan igba to e ko rubo rubo e gbo mi sa igba to e ko joko si camp o wa joko si be gbo mi to ba so fa won family abo re ngba na won ni je o lo si bi adura ki se gbogbo igba to ba lo bi adura le yan man dagbere wọ́n á dá ẹ̀dùn wọn ní jẹun náà ọmọbìnrin ajára ẹgbà àṣẹ fábrọ tó wà lára ẹ wa mo pororo Olorun lo fun yin
4: ninu nudo sin ti mo tun ri ti Olorun ba se fun mi ni pe mi o ni oko and mi o de lomo mo ni fibroid very big one to je pe igba ti won fe operate won so fun mi ni FMC
6: be
4: ni won fun mi ni visa 5 years so Olorun tun wa se yanu won wa fe operate fibroid yen won wa so fun mi pe 50-50 ni ni FMC ni Abeoku odo tun won fe se operation yen won so pe mo ni high blood pressure tori pe mo run won de so pe won o le se ti blood pressure mi ba ti high ah o wa gbe ororo ti se bi oba emi ni mo ra ororo yen fun ara mi o wa nkan ko so si mi ni eti mi bi mo se sun sori bed yen o so pe gbe ororo yen da sikun yen fipa mo wa gbo ororo sikun mi ogun awon specialist to se kini yen gba ti won kokko si ikun yen ni theater no ni wa what is this
6: mo
4: ni ororo ni mo wa da si rerere awon gan tun bere si ninu lara ororo yen kuro ni gba ton gbe fibroid jade ton ti so pe mo ma ku tele bi mi se ku niyan
6: oh my god
4: bi olorun se gba mi niyan mo wa wo pe ah olorun se bi o ba ti se ya ninu aye mi to po won ni emi na ma jeri lojo kan there are so many things God has done in my life to je pe mo tun ma je bi e later
6: let somebody shout hallelujah
4: hallelujah so I thank God
0: ah that was CB oya gbe iyanu ti